Kalpawang kanta, silbigo na po sa title line. Arino na ko na ka, purisay ko lang, kasi ay ko papa, ininikiri, may natakay siya, papa, manari ko na ko ikot, papa, Diyos niya. Narito Diyos, nangyay ko ikot, papa, kampo kaya tinikit ka. Kalpalay kita, Diyos niya. Senyor Diyos niya, imay na ka, kausiyak tag sa taytay, o hakuang kikup, supunchi sa pangkat ko, sarigi ko na to, si ko na to. Kasi ako taytay, kaya mga sketch, kausay takuang kikurak, punchay, punchay, taytay. Cepun cepas pakari kong aliyang kakoy. Cepun cepas pakari kamo aliyang kakoy sam. Napijan sa nyo Dios ni punchay ko na tukukong kakaytay. Kung kayo siya papa ima pususidi siyang ka, manampi pa siya chancho. Imaras taytay kausay ko na to akan na ikit sa pangkaroon at kamas pa ikipa. Gracias Dios ni ano katapos yan apay kuang, kuyeli kuang. Makiya ikipi kausane tayo Dios ni. Kantah kaan kitaytay. Kausay ni ko sa minchay ko. Wakai chay ko Dios ni, yana pa iko ni ko taytay. Kami kang ti Padre Celestial pati chikni ko, miko chikni ko. Aong ko sa ini ko sa los ni ko tapos wakai chay ko papa. Gracias papa tranquilulya kay kamaka Señor aliyan taytay. Muchas gracias Dios Todopoderoso. Wakin wao kiko na kapana ko na nanay pipas ka kusyang ko. Ungko iko na pas katin taytay. Muchas veces Señor kay nang kausay ni ko yal pachapi. Dios ni lai kamak lai ko. Gracias taytay kausay ko kwan kiko. Diyak taytay yan apa iko ay kusin. Kausay ta bida sa los kwan kiko. Dios ni kangwang kausay lai ko pa. Anjay ta papa intindi ko chila pa lang ay kram. Manayang kapak si kausay kataytay ka siya. Kanta sirbi ko na iko pa. Nunamang kausay ta kwan ko Dios ni muchas veces kaman te karun siya ko. Manat kampak hinaj kausay ka siya. Benito Dios ya na pa ikuay ko taytay ay. Sa pangka o ikita taytay kay ras makikiman churay ko ni. Manan papaya chani churi kuni chu taytay kay kan taytay kanta nisitan ko eras mi papa. Ay ka o ikikonan sa senyor kampak kuya kinikita mas kasyan ko. Aong senyor salus ning kupi. Kausay ning kupi. Familia ko napi. Aong wakin ko taytay ay yang kanan ko pipat. Wakin ka papa Dios ni. Kau say ninko, taytay ay Dios taytay. Imaperak ni si taiki ko papa. Tukoy pin papa kampak. Bendisyon ikita, grasya ikita, presisya ikita ni si taiki papa. Kalpa chay taytay, pisikalpa ay huay kunata. Ako ansiano kunata, pues kuyalikoy. Iyak, taytay kunata, mamta kunata, kuyalikoy papa. Wakin kong kuskap na. No si papa, kahina, nun ah kau say nin tukukoy ni. Kwanto mas edad, nanay kunaka astawang kakusyo. Cuanto más edad, señor, sasaña, hay ese cuerpo que causa y cacucho. Que el hijo y que hina, causa y cunape. Taitai, necesitan que papá ya no peniquita. Y mataron a roay kuman papá Dios di, manacán, que el hijo actico, Dios di, capanguico, taitai. Ame, señor, ya que son coconatapos, cosirichin que papá. Nishon papá, causa y que hija el pachapi, taitai, afán ya, necesidad. Señor, preocupación, ansiedad. Papá Dios ni china son coconata taitai, yampuye y cuchi papá. Señor, tajka y cachon taitai, Dios ni que tajka panquico pataitai. Tuku ima piyana pachnico pataitai. Manan sin chita ya que pacunaiku canancho papá. Kaltak Dios ni ko, monakok ni ko, wakaychak ni ko. Tuku ima pasko wakni ko asyaktike kataitai. Asam pa sa iyo, sungkoy ko muntay ko'y Senyor. Diyos ni ko ang katukoy at ikaw kanyagas sa kanta. Ungkos kanya ka'y kuchay ipis kami kampi wang kiko papa. Nanay ko na niya ay siya korpapikasyon chay ipas kami Senyor. Takay takong ko'y ko naman papa. Por favor Diyos ni ko'y ali ko'y kay pakarpi. Yapalyan chuli ko naman to si ko naman ta. Garo pirak kaya pirak may pinyakasyan kuchay ipas. Senyor Diyos Todopoderoso. Mañakoy ko ipakarga. Tini kita, gracias y kita, bendición y kita. Gracias Dios Todopoderoso. A ti ni ojanak pachika y pachika mag Dios. Niko, hanata papá Dios, mañakoy ko ipakarga. Jesucristo a exotempe. Hanak pachapas ka y pachapas ka mag Dios. Taitay ko, hanapunikacho. Amén.

pachapi, Dios taitan chisuan, akay puyuk kaskampi, liapa kausayak inek kunapas, wanyuk kunapas, hukneragman tukuchiska, wanyuk pas kausayak pas kasunchis hinaka, chaypi tupay kunanchispak, chaypak me prepara kushanchis. Alichu, Proverbios 15:28 chaita kawasunchis monaska uyarekniku. Alichu, may pinkashanki turay nyanya ikinak. Hakuyacha iman pasayku sunchi imay rastak kashan Benjamin tapukuyki. Ora, ora. ¿Qué hora es? Kinaka manasqa turay ñañay Proverbios qilqama risunchis maypin kashanchis Proverbios qilqa nispan lishanchis riki manasqa uyarikniku 15 willayramushakich riki 15 nispa riki hinaqa aver 15 manchayasun haku hinaspa riki hawasunchis riki manasqa turay ñach 15 tarrunkini aha noqapis riki Tarukuninyang alichu 28 nimi imanis panchaypi kuna liro nanchis pakashan 28 pi aha abertura ñaña chay hinatan Dios pasimi nishaska chani runaka alintan yuyay kukun kuti chinampak Millay runa ichaka millay kunata rimarkarin. Amén. Munasqa uyarikni Dios ninchispa sumaq siminta qawaykurunchis. Maypin kashan papel, maypin kashan lapicero, apamuychis nishpachu turay ñañi. Imanimi, imayta nirami, Proverbios 15. Aha, 28 chaitan nin. Runaja, rimay ninkuna mantan, kawashanchis, hinaka, arimonasqa turay ñañay, warmiqari pura, mana ni huk runawan rakchu chaykunata, sucedinchis, munasqa, uyarikniku, hinaka, juzgana runa, hina kawsananchis, munasqa turay ñañay, kankariki, alichu. A ver, chepe wahmanta li pasunchis niskan riki que santa kelkapika. Chani runaka alintan yuyaikun. Kutichinampak. Millay runan ichaka millaykunata rimarkarin nino, cierto. Ay, tauterkunch imakunatarakmi. Chaynata nishan chayka, chanin runaka alintan yuyaykukun kutichinampak nimi. Imataña mana alintaña niwasunchis chaypas. Ari yuyaykuruspalaksi kutirachisunchis riki munasqa uyarikniku. Chikatachus alinta yuyaykusunchis, señor ninchis, pusawasunchis, señor ninchis. Kay simikunata kuasunchis sumakta kontestananchis pakchayka ari monasku turay nini nina hatar shaktaps raurar shaktaps unu ichaysun ahnay chikan karik monasku turay nini sitakchus rik astong yantati apasun nina rawashas ka manchay astawan rik nina karawray takalarin kasansaps ruk Nishagrak kamunka Yapasun chiku Fasilyat hukps Yapamilyanga chik Ama chay troasuncho Asompas riki Tasnusun riki Yuyaykukusun rimeit Dios pinek kaskanchista Kairato Yuyarikusun Munasta uyarikniku Aha chayta señor ninchis muna Ajna runa kausananchista Munasta turay Nyanyay Millay runa ichaka millay kunata rimarkarin nin, rimarparin nin. Akna riki, hinak millay runa kumunda imatapis riman riki. Chay kunata mana rimananchis chukasta, mana kumunta rimananchis chukasta. Chanin chay kukuspa tasnuyuk tajina, apagaykuk tajina, rimakunanchis kaska. Chay rimakuskanchis kunapas yapachayantata kuntata diosman kusunchis. Mañawasunchis nispa manishan riki monaska turay ñañay. Aha,
hinaka uyarishanki chitura nyanya. Imeinatatak persona ki kausakungi? Chainatach kaparina kungi? Manaiki. Ave Dios benihmasi. Imeinatatak kausakunanch atikun. Yuyay kukushpa chaninchay kukushpa rimananchis imata newaktinchispas. Rik, ahnaya monasku turay nyanyay. Ajá, ajnata nin Dios pasiminche. Chay natachari kirimakusun sumakta. Ya, contesta kusunchi sumak similiawan riki. Ama kumuntachu rimar parisunchis, tautir parisunchis, kumun kunata mana kiriku simikunata imariki. Hinaka, chay nata rimaktinka. Irina kusunchi hinaka. Wakasunchis, nukanspura chaypi nyakanakusunchis, hinaya chayta amaruasunchu monaska uyarekniyaikuna. Wawanchis kunakpas, a ver quizás taitamama huasimpi ima piakunchis, chaykari kunyadokun, kunyadakun kashin chaykunakpakpas. Uyarikunankupak, yachakakunankupak, hinayari makuininchis kanka. A ver, chukasungichu, mana chukaman, turay ñañay. Oru nariki purishaskanchis pi riman, millaita riman, karupipas millaita riman ku hinaka. Kuntata kukun kiriki, hinaspa nin kiriki. Iki, kiuras. Ya, hinaka kuntata kukuspa riki, imatatak chayro nariman, atikukten kariki rima ikun kiriki. Ima tatak chay tar ning, ima ninan tatak chay palabra ka ning wera kucha, señora. Manachu kurahwan sulkawan chay pa kashanchis, chay natachu rima kunki, wasiki pipski natachu oiki kunati achichinki, anchi yawa wanchis kunapas, mama respetu liay ujna kanku nispaya, sumahlata intindi kachinari kibonas katuray nyanyay. Hay kachakay nata, a ver, no caps tu pari nirike hina karukuna pkura jura kuchakuna kumunta ima tachari ima shangups ima ninanta tajninkiru era kuchawu iria iku wain ispa etapu iku nirike hina karike manari marinchu hina kanine ima nachtintak kinata rimanki manachu rima kuak chani rima nata rima wakriki ashkatak karupa kashanchis. Waina sipas ninchis kuna kashan, wawa kuna kashan, machu paya kuna kashan, chayri mana alinch chayri kontrolai kukuyo, caballero, señora, joven, nispayama, nasko turay nene, wakien agradecikun, wakien nyawun, jaore musun, grik hinayama, nasko turay nene, chay kunata no kanchispas, makita, kaina kunata, arreglana kunanchis manariki monasca turay ñañay inej masikuna kumunta imatapis nishananchis kaskachu kirikuj simikuna según kaskaman hinaya según imaynachus kashan hinaman hinaya monasca turay ñañay hinaka imamantapis rimanku chayq diospa siminwan noqapis riki chaypi rimapaykukuni rimaysikuni chayman churayuni diospa siminta. Ajnayamo nas turayñani. Kairi masqaykimantaka kuntatan kunki diosma. Mana yankallachu kainataka rimakunki nispa. Ari diosmo yariwashanchis. Mana parrikunkichu mana pasriki nukak sintishani diosmi chaypi kashan. Nispayamo nas turayñani. Espiritupe mana irikuakchu. Wakin kalisu churakun kuchik ahnayaya kanki kaitapas Dios maya kuintatakun ki nispaya puikacha nerik. Alichu, manas turay nyanyikun ahnata kutichiku sunchis. Icha, mana alinkuna trimas kanchiska. Mana, chaychis anotas ka manin. Ya pachayanta alin kakta man alin ru, kaktapas ruas kanchis manta. A ver, paga pasun, pago chasku sunchis. Nisha amerik chaytak intindi ku sunchis. Alichu turay nyanyay. Balikuiki el Señor Jesucristo su timpi. Chayhina, rima ikunata. Mana alinkakta amarima shananchispa uyares kanchista yuyay ninchispe kipachun muchas gracias Dios ninchis saminchako sunkichis munaska uyarekniku hinaka
viernes ta kunan chayqa